Mande yi peyi kale, yi di yi ka pou an ti trip pou ale lot peyi. Ah, debi patia, ati le koumanse, e che mwen kwaze. Mwen ale bo telefon nan, trai mwen we si mwen de sa fon ti kontak epi lot peyi, me jamen, ba jwen chans la.